Λίωνα, σου φελίσε Μικαέλε, αμέρτα το τα Εμίλια, ως που με λέω νε μινούτε ο Νατάλια, όλοι τάσι, για, αι φοί λάρ τα του τα λόγαλνα, α, φοί λέω όλοι, λί, καπ, α, λίπου, α, λάγ, για, για πέρα του λάγαλνα, τι λίω άλλο με τάν φανάου, για όλο, α, φοί νε, τα άλλο είναι, για πένα φοί νε, σίλα, για πέρα του λάγαλνα, α, για, όλοι, α, α, φοί λέω, Tele iba aya tu fo il tu langa le palolo ah le palolo vo ile a ta to ya wa ole me me ole le tu langa la vaia ia ua wa le wa wa sola le ia e ole tau mata fa tau mata tele yo a fio anga ye la to wia ia pi ole ia fo ia I le nu ule o pua pua ta ole ia eva ah ya o ila le taimi ona ya sa sa ave vo ngale e ave e fo ile e o a singa a o a singa ile ai ma singa ve ave vo ile fa tau ni a ia o la vena va e nga ia pa lolo a ia ala lima se la to se la duo se se la duo se la to se la lima se la wa fe a fio la me vo ia io la ila tu so le wa ita lo le ia so la lo a io ila I fitti le te fa lo mo tu le te va ia te ia fa lo vai e si lo pu ino mai te le io lo palolo al fa le na I fitti le ta mo faina ia va ia ku ia ra o so la le so la le ina ia tanga mo mo ai na so na vai te mi tanga mo mo o ko ko te te e vo tanga lo o si fo ia o si fo ia fio anga so le a to al vai ia so le la tu al pa le pa lo a ai sia wa fo ile o le ma ne io la tu ula a ia ula fo I ula mo so o ia wa fai ula na te mi na ia le me lo o ngi wi e fo le o kwa ia pa o me na la ia la nga o le o ole ole mele ole ole ole taimilo ole ale a e an auto si le fio ya e ma tu ai faile le ia ia foi le ia ia vai nga yo a o ole ole ole foi le e wa ka mai le sa ole ia ia o ai le ia vai mai le a ku soli a ia e pe a o ole tali malo a tu sa la o tu tali o ma e tala la tali o ula wa o ma la ma ta ngō fia ia a ia a mia la le o le o e le e o le ia fo le si fo ta nata a e e le le fo ina le le le lotu le ma fo fo ma le ia la la me o koe pisa e o solo le ia a wala wa o fatau ia o koe pisa a la mina le la mina le in fatau a o fo ina le o le la le me o le greedy a ule ule o ngale fa fa lo lotto a tinga lava ai ai ai ala ya na tu pe ya na sa wa le si tu ele a to se lua minute ti ti tu pe na fi a fe lua fe a le fa ka wele ya you see a lai a ta mafa e a lua singa a fi fi pa lolo a o ma nei e o te le I ai le se pa lolo a ai no ti ti lo e fo le lanu le o le ya a e se le a ya le mea na fa mei ula mo so oi ula te wila o langa ani o se se e ma nongi fo nga le sa o le ya o ai la la ko e vai o le o ai nonga a se le ia pe ta sina va enga a ia a o sola ia o ai e a e o ai e tatu te fo I le a tatou te tuua I ia. Tatou wā. Tatou o whātou ngā tā. O whātou an sau le ia. E sau o matai ai a o lei a. Ai o whātou. O lolong. Ia pēr no tūlanga nā. Ia a whaila o lei a. O lei o nisio tō a inga I a lei au mai palolo. A o mamla vale. Soi. Ti klea o le palolo. A. Walanga mai mau le au mai. A kia I uma a e fia a whelenga e whātou ai a. Si. E se a. A. Sau tango lengi le. Ti klea le palolo. Ai, ai loa e mawhaina au mai. Au mai, ai loa le mawhaina au mai. Aua, aua ke fia, wo inga le aua, ia mai mau. E se le la mea o le mawai o laupanga a. O lo voi lea, a, pa, o baenga na a. Ila tō umale o angai fiti. A, va, oi, ngā ngeile si va.
direct flight le alu na nei e Qantas, direct flight, ia ingiti wa alae ui atu nai fiti, ua matua te tele ale HIV, ia olitulanga na leile olea e lapatai atu lava, o whaamai na, epipisi, epipisi whaamai na, ia I o utou prepare, afa ia koko, ala mea awangi o I fafo, ngongo fai pema lai palele, e siri atu nai nai mai ngai, va ai ni wipes ma mea umanai, e fo ilele e wipe ai ia mea olo, tango ye pa fa le ave na alma fa na wa ya ya malus ya tu fo ngale le tina ya mata I tu e vainga uma wa to tele lo e o lo a fiele ile a mai ya anai nai to tio tu fa tasi ya pe olai se mai o ko wa ko kere lo o ga e fe o HIV ko ko ngo o fo ngale a fiki I ro a ko kere lo Almela na yo le pa yatu tango ifo ye o mio luggage kili wipe ba e fangale e wipe se ai ya me nai e sili le pui puia ya ilo le tong fitia ya vainga nai